0: But kawi hakti ulu gahi kablu na ti do job offer government nuna bu government ku bilaga yulu ana gavi tabba ubakina ya le ona ga na yakat ubba bilaga ka ga na yakat ki heni ta ku bilaga ji nang min na e huma khona khang na mata hule ati le ora khang na suti I ang yak punga nuna bu government ku na na punga so taman na au la cha tok April October 1 ngongi launing ani ta ku mani mat duty twin no ya ka long ta taman na khano na mana khai mayu galwa ki he na kawi man na khia ningi to hu le kap phil la gai ko ma to ka kun inga tu no no ga ma ku no na ma ta
1: no na vo ka ma kun no ne patalo ta ga ka ma to ka ko il lo ha ti chi so ngo ma ta ta kun inga khana isa ti ni ta ko no na vo ka ma kun no ne pata il lo ha ti ta ga sa kha
0: Aku kemari malik lagi. Government toka kupilah yang kau tinggi jangit. Iglow ruang mihel nak pada. Government toka kut atok tua tangan ni. Tangan iglow ruang. Nuna bu government kut noksel. Nu tau najak to. Ila pigi jauh ninga nungi to kihe ni. Tiu mer tau ninga government ti noga jak to.
1: Tei ko alike government toka kut sorok si maningi nunai. Salom masak tauning e kafa matoha kuno kama kisaungin na langazo kaloa kisiani taman na pivalle asimane khakha kama kisaugi a khakning e
0: ila dana nung mena khona mo atile ro angya katigi du ta kutlu o khakhema le kaming e mata nuna bu government kut halu mai le hima unik hok tau hima unik nuna ni tunia hoangi napta Naluna yaktau himasutik angya kauteo iloani nunai halumai lehimajut government tokakku huli pigin yaktangi kamagiga khang na yaktangi kihiani halum makhaktau gani gayang nakpata uwapti nuna bu government ku tuniyau yudlo ala yaktut kinguniego dako halumai lehimajut nuna government toka kupi hima twin nam ne gate uwaptit no ang ne ngitut halum makak ta organic malaga yang na pata ki hen ne yak to
1: asi jik to hak si mama nuna vo me nuna le rener mo pi ho sar me man o ha usi o valle azo malika le o vit jo ame taman sukkai le garti chituin na re hak to ki vi o balon ne to lo ta o twin na re hak kha nam me ne so ner mo
0: Ila tulu aku tahu ni aku ya dua ngitok kihe ni April 1 tan nak dibat dia alahang nengah takut lugu ahi ngok teribat dia ni lugu ni yang government toka kumana kano ihu mak kakeong nato kano atua ni kaya mengawap titnut titera keman ni rena yak tengi government toka kupekoya jual ngita iluani Kabluna itu national interest Canada pidjuti giblugu ministry imaila waktu lu ayak tu. Taman nuna bu government kut nuang ni luglugu national interest kano Canada ihu magi yau gakang nega jenga. Kau ya hak tu guhuli kano nuna bu government kut iluat ni hak tu minister kano Canada look damik pilagu ilangi mat nuna bu twin nang ni. Kano ihu magi yakang nak pangon na yakman so taman na kano atwa na kalaking na mga tukihin na kiyaning ito kihini kingo ba kaya ako tau kaya kalang ito taan April 1 noon niyang ito April 1 ngulak pat atuin na unia aktugut gabo maulu ta ang umani aktugut
1: tayo mailanga ang inakpango katao so bisum na utihar nek kingon lerpa me o har vi harun na nerme anger sigun na nerme o zaran ne agat chane khiner nermo asingin nolo hanu tigi angizu vapim mari o va tamanna
0: ila angi kano gavo magi jobu hebuk mo palle na gayanga perok palle na gayanga ihu magi lakhlugu qobena lagto mana gavu matokaku ni hiyo to minister atile of takmata kano uyak tagayat kayo higya kang ayak mga ata nok kaktitaw gya kang ayak mga ata donate government tokakku tan ministry nga

0: ulakut CBC ko tata me pivalero. Nungwang kawisan nito. Nuna po may patlay si ko pa siya sa leo si Majuyo Pika may pijakil nun ino at si Jumina inugun ni ilaw tilugang o tilo ligat niyo may palay si ko titakas si Malutin unikala o tutukay ko jaw lo to igoko kaya jaw jo kama ilo mi talim ang may ula ko pinaswa ko si ula o mi nani sila o to ang ito mi ikikak to mi ane apile ako jaw mat inugun ni ito mi na palay si ko ubik pasijat sa jaleo lila ako ito'y talam mo ito'y lugo ang manoy kato'y bimila ako halun ito'y takayo lang ito me noon na pong may namin aksong niyo ito'y na takay pingasuyok ito'y na ulat ito'y ang manoy ko pijun na ito'y gawa matokakot noon na pong gawa makuno ito'y ulat tayo maasindil na kailangan na kataw ko lang ito'y lugo noon na pong sibulat nga dyan may nukala ito'y tamakwago how tamaksiw ito'y noon na lang na maasindil lo at dyan ito
1: Ami hutia mang ne hulik a pia kakak tuhut a kiheni kolang ni tuhut a man na mutiki tuhu tamakwa pianik tau hema ya realit a kalo ango matcha akhluta pila ka yugu man na mutiki tuhu
0: Nuna bu maligali ok tingit na kwa kumahan na ito ita sa mga sibul na pak si umut pang nataw si majumun na minaksuna mo maligat yu at sa sibul na tinia Timimigo suka halaw tuy tay ma timingatok tao si masu na kutuy na kala umating isingil lo alan haman ito amean na katay li majula kajing itay ma hanok tu kasuwa tuy ulo ni hangat tuning tay ma lo isingil kajaw patuting Mary halo lak at ana haman ito ameo hawli sa katalaw tuka isingil mo
2: Tana, kau yung malang ito nga hunaw mga heroya to kaluang net.
0: O kaya kanila ito tako ako ijing kau di saktaw lao ito in amalo tako nun alilimaan kau di saktaw gun majwi kau di saktaw kujaw lao mata.
2: Tay mauna arina mo alilaw po nga. Tukihikan ako nga Una mga tam na heroyak to kaluang na tam mga lakso nga ino kakso nilo iji kalukaw ya haga utim makso git namang matago iji kakobya na kuni
0: tay mga lata ko timimigo suka halo tilugit umati damalo timi atok tayo na kasu amalo tako aung nitiji mo tuit amalu tako ilang itaw tugun ni pali ila taw tu siya kunni siyon Caitlin Lazarus amalu tako ikajok tingi vision last ila taw tugun ni titsita ili manikana tami katu di katigit hati li kumi kaman ito amaguti lao tuit tay malu tuku si gaso aktu tig na tay ma tamat sumamit sa anod ukalaw medyo taw tugun ni ito ukalaw ngito ko Timi migo suka halong na mo kasi ane kau di saktao saw tige hatapa tapi unak pangu jong Mary o kaya kanila mo jong kobe at tutan na kau di saktao lao kami.
2: Aw yao tui bunga kito mani kina mani iyang e kau yahago kulugi.
0: Tay mata ko kau di saka lao tupi sa kaya si malakti ugo haman ito kami kasi ane easy lagi duty at dilaw ko titan na mi Ngayon na ito ilan niya titaw ko na lutik noon na rin may taw duwin. Dahil mata magkuha ka man ito ang may taw tutsiya kalawa mga atakaw di saktaw kata niya mata. Ula ko here to CBC Regional News. Nunavut Mounties charged a youth with first degree murder for allegedly killing a man in Chesterfield Inlet. Police said in a statement they were called to a reported shooting at a home Friday morning last week. They found a man there with an apparent gunshot wound who was taken to a local health center where he later died. Police charged the youth on Friday, who is set to appear in court in Iqaluit next month.

nak na wiyalo ni kan nilak palian yang majakok undang yok ano kanya tak ni gimik 30 minyak ayat to make nila suning a 5 amalo oksok tuk na wiyalo ni kan niya pila katanya tuk one nak to make ano kilo ni 20 mik kasi anik tamani ni gimik 30 mik 50 mik ayalan niya takulak nila suning a 1 at bote mik takul sila kanoy na kanya tingit na law tato sa mayuit sila niya tikunot manaw takinit tinit pula kaya tako ilatabong at tukang niya kalawangan nila kailangan ni nga ni akulang mayut ingat yadugit anana mga tatama.

0: Takoy ko lang mute. Ana na mata ta may la. O kaw sari balaw tingi ta ba ko ni ko lot ilog itu tu yo mi yangin na ti ko lo to eng e te me na si yo. E ta na kai ge ka ko ye ko lo ka pa so ye ka ko ye bu ta twin na ko ni ka la ma ko ka kai ko ni ka la mi mat. Te me yo mi ya ka to se ma yo lo ye gu ti. E pu la ti ge le ge lo bu sa ki ngi yo mi ya ka to se ma mata. Te me ngi na ka ti yang mi yo ka lo ang. Kisi ani kakua perukvikut ta perukvikuni la perukvik ta kua kanui leo te tegolo ya katame matatauk ta wane kalutu te ame ta kua lau pilari te tau katatru imersok te tau katame matajigi ngitunik inuit annoga lea rusi rusi ukulunginik ammalo kullermit ikitigi ursanermik ajigi ngitunilak mamisok te tau sinnaartutik. Tema dan ilinya titi o katalo sama juga lo kese akina ona susi ibinge tualiak dan tabani maksud titi o katang atas ma CBC kuni Mary Powder dan apa son na lang ko sona ni ilinya titi mangang. Okay, Jamie, where are you? Ito ba na yung ninang mimat maana to sa akin ng labo na eh?
1: Susi, di ako tayo lao yung matatatema at samayang kuhuling inoin naktun. Kukluktong niyo tao yung ilihay yung hima yung 31 years.
2: Pero vikut, mersortiti na meili ni ati lao mata. October pigeaninga ni ekalutu te ame tavani arnaudlusi tavani marsulau rasi ammalu kudlami ikiti lao rasi. Tunga sua pigi susi?
1: Tunga hukti tari ako anak kok.
2: Ukarun napi tamanna mersonne tavani kanui lao ningani pigeanga utigilugo?
1: September 28, mid-October 2, mut, ilihay yakto-yakto amak ikaluktutya mut. Kudliw putang ninganik yang ang ilga mut. Ilaw yud na ingo yud ang nat. Ken mo na wakto galuit ataw kilimay kalat kami ilaw min mat. Na ingik ilihak tuti yung a. Iluin na it atok paktanik. Ano ka ang at kapitari yugo. Kapo inuit, inuit night atok pagsimayat hangaraluk. Tapo muna iliaktit tiyama ang nanot aliyahok piyaktot ko viyahok piyaktot ilang ilo nekhok titang mik aton nga khimaitot kafir yung nakayod malo yung nakayod lo nit aton nga piyakotot kapitaryo leoktot aliyahoktot kuanatok piyaktot. Kigayalak tiluta ang naoyok lo kubangalo kundang miikit tulga kota ikayok tika kota lo kirubing mit ang nanik pingahunik ikayok tiang matako anak tiyaktok tam na kapitayok atok pakimayad inuin na it ukto tileo tiptuk kakawit na kulaktat na kuamik ko aliyahok tiyaktot inuin nang miutaw kamiglo. Ikaluktot tiyang miyot, tahaman ng miyot, kukulukto miyolo, ulukakto ang miyolo, ikaluktot tiyang miyolo tahapkot, inuin nait, kapo inuit, ilaging magit, na kuamik aliyahuktot.
2: Taman na, teko, maksuri ato lao tuy, ilipalli alo mata, tawane, kulliligin namin, ammalo masuktilu si, pimmari usimani ngani tamanna kanuimmat pigiangau tigila opisio.
1: Iliha kao mayut amigay piang mata inunang ningnik inuin nait hujudinik atok pagtainik lo. Iliha kin naptigik ilin namik humit haibak si mayamingnik humit pingsihi mayamingnik iliha kamik kuweahok piaktut na kohotik kodlang miglo ikitidlutik. Kudlang mik ilangit, aktong nakimaitut, kudlang mik ato amit, kuwea.

Eu te conta ne que conta regional news ne que corte. Disto si e ka hana no hai na ko kari sile hana no hai ka e disto some by candidates at the city jo une ka e dere so one e ki ti ko ko ku le da e si na zo e ka ka tan ne zo ki ti e si CBC Sarah Saint Pierre le e un ten ke ko se ku inte le e a une in do it at the gre we e console si e si re betara an te ke ti e a une dere ko ko ko so si e dena se se ku inte le Jake Cornell he dele ka ti kafa hana no hai ko sa kafa sa ko ku le te ko te ko kere te kere enta i ayune ko ku ki chi i ren ko o na na na ku ki ti ne siri ku ri ti da sui la ka ta na so te ku sa si chi cho ku ti si i i le ka te i ayune la ka ta le i som pa ni tende i programs here, they see line, drive, outreach, and housing first quite. I own a sombani in the street, I co gui lisik elekatan nezukiti. I mayor Ben Henriksen le kati, I ka iene yik elekin tati plan. And that is sire bet on that in